Sende yiri kwa hiyo na wana dene babe ukurumu. Oma babe diches, oma babe to bibi omo uko. Ene pape, odi akule ya chene chene, wachichira, ntumano odi achichira kwa, odi achichiri akule ni tingi na. Na, wena uma mba kuchirana wasi, hey, emema abansu, na uhiri ni kwa nado babe chichira, na ube kuma kwa lana. E, wye ntisa odi akule iti ya chene, ntumemu adeni. Eje yi akure ni tifri ntumenu. Papa nese mami menyi. Wasi yi. Wanyi ane nese sa akure ni wako wiyano. Unimi. Se papa nentumano wadi akata akure ni tingi na. Mpesa akure ni behu fan yogurt ni yuchon. Because oniska. Eni poki no. Mami bo mwadi yi akure fri ntumenu akure nese. Wadi suwe jine mwa usu ope poki na papa nese. Enu eni otomane. Na meme lasi yaka na mdi abidi kwa mdi kwi. Sina mdenu tumachecha akure ni tingi. Na tina dadi lumba se. Wase adie ni minya nkameye. Enhiya minti minye. Kwa maria use mni. Meya shua so wa unye bibia nkabe ye pa. Ama mfuwa broche unye bibia nkabe ko. Sane tie. Ama mfuwa kasi omu didem unye bibia nkabe to. Uye bema wadru mpenyi mfiyo. So wadru tama nka wasa wa warrior.